0: no.
1: Tasing bambang ni segi maho amatamane di tongan tongali. Life set a lebih di benung sirba marup sing nung siton jaya ibema sumita fanzoba mayamutaram oksari lepta natabiu nungay na patabiu matangi phone pola malokat chari. Hello? Live activity, phone call ma lokha sabani adu buddhis kane oi kre asi ki thamjari ba number ang tanga ning sing jari 9362327095 mathangi phone call ma lokha chage phone call ngai na ngai na marak marak ta ekoi gi nung sizar ba marum pang sing na ibirak ba message amatang pathok sage thamoi kai bi sei sei tana tana sak thongbo matang da thengna ba khudong sa da ba amasu ibirakli thum thake kauba matang amasu abe mana thabirakli bol yeng ne yeng na kasbani phal gi thorum tabi ri haidu ne ibirak ba marum pangsu yawi adongi damuta thamjari ba live phone program ni thamjari ba number 9362327095 hello
2: hello sir shen ta sun sa
1: yani yani good morning kana oi birabno
2: good morning ai ai bolai mena ai de ge khoyam jini sa
1: jineswar haibi bra
2: hoi
1: live Lepam dong tengah habirum.
2: Yari pok lain menai.
1: Oh yari pok lain menai. Dagi zine sol ki karam bisi tabi gini habirum.
2: Asida nchi ki nabunya sakpa lain men talu raba iki tamoy tu.
1: Hoi hoi. A zine sol hozik si radio si atau ina tabi bra.
2: Radio si atau tabi sa.
1: Hoi. A somna habib isi si Sarat Chandra nasak bisi tu habirum bra.
2: Nanti nabunya sakpa asida nchi bilam ge lain men talu raba iki tam nchi talu raba.
1: Hoi hoi. Tamina se. Ah, hoje pouco a carita o viram mano.
2: Sal, aí não quando está o abrigo já andi aí o chale. Ouro na debo cara pai. Iquando me diblam ainda zero da anda cresa.
1: Hoi hoi hoi. Adu di hari vai sei sei puna tamina se bis gut dalai sangi me ekta toni ahibam na serang vai sei ni. Isagi khojel da mati entangang biram gudra.
2: Ya sha
1: oi mati ngang biram
2: lai man chalura ba ai kitamo ye lin hule khanna rau jeru ba
1: ya sha oi dombu thagachari

0: மக்கள் மத்தியில் தோறும் கியா சந்தோக்துன தஹான் ஜரிபா சி மெகாஹர்ட்ஸா மஹூம் தஸ்மிக் மங்கா தசந்தோக் ஜரிபா ஆகாஷ்வாணி இம்ஃபால்கி FM சங்காய் சேனல் திகினி ngasi si nomaijing oibena pungpum masida puduna lakchiri lamda masigi nupi oibi singtegi oina akhana na thamjari ba thoram hello ladies live phone in program thoram masida lamda masida libiri ba nupi oibi singna ekhoi gi studio gi mobile number 8798803293 da phone tobirak tuna tamina bada ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯇꯝꯕꯗ ꯐꯖꯒꯗꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ 8798803293 Hello, ladies. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Tataram Nokchari. Good morning. Hello, ladies. Tataram Nokchari. Kana we bira bano. Ibiem chabu taram Nokchari. Ngasibu karik mathel hona bira ge. Chai singa chabi dribo.
1: Sir, Hawaii tonge amana nga taure. Moro man mele sakti kaza dri sir.
0: Nong singi pibam chibu kai dogi ngasi di som da khoi station da lakse ba matam da nong makti chu da ba ayuk ta di khra chu ram maga
1: nong ba gi ayuk ta gi adum kha ga adum tai
0: inga ingen handak si inga zo ani ni inga ani chu bu si loi ge dore ingen se hai hang chit ta ngai re hai jari ba aduna nong ju pan tha da nong di dum ta ba ta ba ni na tra ado ngasi ki tanja si lora kari karam wa phom thambi ning ba tak pi
1: sir ai na ngasi khamjani ngode koi gi angang sing je e na sei de gi holo ga ma kong sing na mama ma pa sing na sara na ma tang sara ga ma kong sing na lai che tan ka na phajana hona hona haning e to aji ma kong sing da angang ke ama lai de na ma ma na koi gi interview um jao ro ka kan da koi khang de ju haining da ni ma kong do sing dra bani na hoi da wa ba me ama mayung na bdo adu du bi thong thok sa bani adu akoi ju ma kong chenga ti akoi ju hanu bi ma sa hoi bana ma pa jing ji na ka kwa la pa na adu gi awa ba do sa da thing na bdo adu du na si gi wa hai jing ji sa akoi gi halo ra kan da thukan na lai che tamu ba ya bana ti ba tam ba gi di lor ba nai di hai adubu kanatu
0: samada
1: bani anu khong cheng na tara na ma ta sa la ju phana la la ga ju angang sing ma khong cheng na phana ning ya pa ma de ni sa gi ma khong thong to sei
0: yam phaze wang goi de gi bim chan phong dok piak li ba khoi na sum angang si sem la ko matam da e pik li bani dum le je sunu hengwai chaw ra kan da phaba school da college sa taman ge kan khan ba miu su leite ba na ti hai jari ba adubu pik li ngai si da ma khong sheng na tambirak laga di ma khoi na mathang mathang ma khoi gi tamak ka dori ba classing ma di ma khoi na tamak ka dori ba mahi sing do yam lai na khang na chat ke ni ma di som na pan bi gi ba thabaking khangi interview na ching ba da su yam lai na mayong na ba ngam gani mai pa ka ni ha ba ba phum du ni mama ma pa oi ba sing na ladyba se masa singbu mi oina sem na bagi damak tani maduda tangai phadraba thodang singi lakta macha singbu mi oina sem bada mateng pangmina si akhoi mukhong singna angang singbu tungi yumbi oira kadori ba angang singbu mukhong singna sembi haning bagi wafum du thambirak pani yam nungai je sumaina khoina hello ladies and tra good afternoon ladies ta akhoi na sum khangnara gadi leiraba wafum adubu sum ningsing bada hena nungai ba wafum sing thambirak pa thagachiri atopadi kari karam ba phom takpi gani
1: sar adu ga aina ne yam na ju sam ba yam lai ba phom ni poska ki khutang da budi ti ti ba phom da budi thawam thok ni adu koi wang goi je koi isai kha isai koi na chala ga isai khan ba gi thorom do matang ada la la pina ba ju sa ma phom da hai jari
0: ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯤ ꯁꯣꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥꯍꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯇꯤꯝꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯖꯗꯨꯅ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: ¿Aló?
1: Hello.
0: Oh, sí, yo quiero decir que no es nada.
1: Akasvani Falgi. Hello, ladies. Toromni Takpiu.
0: Oh, hasta en cuanto yo puedo dar cuide, no me lo puedo supang pangaba.
1: Nasina Hambo y Bigaduribra.
0: Oh, no sé, nadie pensará, no pongo ni jam no haya en así pongo.
1: Yam taram no
0: Oh, no
1: cheri.
0: tengo ni todo.
1: Punsigi Hambo su a Nasi Pangbani, ado Mingle from the Hana Takpiro.
0: Oh, ai ngai khong nau de gi loi da.
1: Loidang hai bibi ni ko
0: Oh.
1: ngai kong kunok de gi loidang mamang da agazbani im phagi thorum se dum tar ga saruk ya na bdi honer su phone ji sung phang gi de bani hai bibi ni bna tra
0: Oh, kano ti kano di sum re do sum ta ba. Do phone ji ai na chi gi kano program ji dam dang kano dong ne na wali chan ne ga na phone da ba de su pang phang da ba. Ado ai kano ng da hai je ge do ba.
1: Tak pi.
0: Kano ha na mama ngai de di nung tin ni pung ama ma khaya da si da ko gi no ti no i sa ji sum chan do pe me da na ado ha ji ti no i sa ji sa da ka ya a i da da ge da ba ado no i sa ji kha ta ning ba
1: ai na tham jining ba se hojik se akazbani imphal gi kangla channel amadi sangai channel hai du na ani thong na khai dok la ba ni na som na tabiri se sangai channel sum tar ga di kangla channel da hai bi ri ba koi numi ba matung da wari adegi puya maitei puya adegi ramayan mahabharat ki matang matang wari ga suli ba yauri ba adegi note adegi khongjom parba tongan tongan ba matam da sandok pa se akhoi na channel se fm gi megahertz sam ga 5.5 se da sum tabir ga di kangla da sandok li ba thorum di amu ma gi channel du da ta draga di tab phang loi do ba haijari ba duna hojik se ayam na tawneri se radio set ani gum ga thamnar ga amana kangla da sum thambi ba amana sangai channel da sum thambi ba duga taning taning ma thorom do khoi gi matang matang gi matung in hek ta ba sing ne duna akhoi de ta ta na haibi re kangla channel da chandok li ba thorom sing sangai da sum ta gi ba de gi chorom ji chandok khidra ba ja la haiduna adubu hoji hojik su kangla channel da nongam de gi nimit ta ba phaw ba da khoi gi matam amada sandok lamba thorum sing nungai nungai raba sing adumak lepdana sandok li adegi somna panbiak li ba note ki shegi bu oiraba su wari bu oiraba su maitei puya gi bu oiraba su maitei isei bu oiraba su adumak sandok li ekhoina tari ba channel se kangna channel da su onthok piraga tabina ba phom se thamjake
0: ho ho ekhoina sangai khadang da ba de la han ma ban de de menai na no chi am pam ja ba aga hoje ki ta wa phang da ro de yin nu nu mi dang gi khung gang ni thaw ma so sum chan do e da na aga hoje ti khung gang ni thaw ma chan do pa si na jam ti na chan do pa ji sha ji ta wa ma pung pha ho da ba
1: yum gi mi yo em da hai bi ra ga hoje hoje ta bi ri ba radio set si da na sangai channel smak ta bi ra ga to pa radio set ma ga le ra ga di kang na channel medium web meter 0.5 ama kilohertz ni ban mar fu ni thoi da twin to bi ra ga kangna channel gi nungai nungai roba thorum sing chu ta biu haidna i ngasi gi tanja si lobra ga haijeri
0: to yam nungai jare sal matung do mu to ge pro a ya pam ji loin phong dok jare na si di thak thak kala hai phong khom
1: dre yam nungai ji nga hak matam kai thok pi dena wari watai sana ja ba atopa phone tarok pa listener kana na kari wa phong phong dok pirak pa punamu khang mi ne si
0: ho yam phare tham jare sa
1: thak jeri.

0: ma ai she sahi yam silak laban sum char ga phama ga leibna ti yaroi ai khoi baba gi pencil do kamain tau khra ge ma
1: phang dre da na na pa gi laibak su ai gi laibak su thi su thi khra bai den government na long shel li hai bedani school gi ozal loina ma government na long shin ban natta bani na ma sa si ki bedal loire
0: adoi ma moi committee du da di thaba ma di piyo hai dena chi ma thajin ki bedai na aduna kamain tau khra ge
1: na pa khoi na lei dinga yi committee mi oi shin do loinamak hek phai loinamak su nung sine haujik matam ge angang sing chi di akhoi ga se masak khang bi po na te da laikai shi gi school si da bu sa khot la ba di hai dena ma hai roi ma yam du bo laibik tam bi khi ba da sikki amata lo bu na te
0: sel su thok da ba thabak su phang da ba sahi na ga yam silak pa si da ai se sumaina sum lai bina di aroi dei ma ai se mi na ne na sa kya su ro ge na hang ba da ai khum phom khang dri bai ma
1: ai ne wa khan chi la e ko nang nang sai da gi ngang li ba soi ron ma yam do ai ne thamoi si da ting long na pa li ko sha gi wa hai sha yum do pa la ga kari sha gi hai ri no yum na kadai da gi she na shem do ri ba atai lai ri kana gi ma sa no ye ka di thok de ko
0: kai noi ma ye hai bo
1: hey ye hai bo bro
0: a
1: yum na ani ma na ba sa lai ani ma na ba
0: long
1: na lai na ba ya da ba do ye thok na ba kawi ne ngaw ba
0: o adu di u pam bi da thai do la ga yai hai dai ne as
2: aso kuinya nung sinara ga kadai dai bu muk thiru doi no dai mai na
1: hey yum na tu bu kari no yum pan bhai ba se phagi na ti ne
2: magi yum nak tu bu leima pok pam
1: kariya mangi mangi ni magi bungwa ai khoi che ning thong jam ni mangang ni mangi mangi mangi sagai mut pa tare koi bua
0: kai noi khoi ma si di kai no sin dring si da sagai mut pa tare ye o ya di hai ra di ne kok tok tho ga lo re ka do ge ma
1: as nung si di ba nung sha sor ga se hek han do ida
2: is
1: sanning japham ga se het dai dra na than ta ka bo e na sin na nau ani su ba su na te sonai tu nai be hek bo hun do pa su ya da yok ta pa su ya da la wai lem phu ga se pung kai he kai ru ra ba ni he
0: ho kai ru ra nu o kai ru ra nu o la wai lem phu do se amuk men se lo se
2: ado
0: lu ri ba di ai na muk thi dau ri sin ni nei ma nati angang masa daw na wa wa na law ga thi ba ya bu su na ta ba ai khang de ma ai sa le sa le ma
1: ai gi sa se pang sing sing ba din na te ne taw ri se

0: Dania, yam na luba ni.
1: Napi masado, ing tapi. Matanta po eh, mapaso laitre. Mama masadang lejaba ni. Wangkay yasi da gini. Wangkay pishaba ka su yam hai hai.
0: Wangkay nupi niya.
1: Hoindo.
0: Wangkay nupi laurava di sarahela roi. Wangkay nupi di niya. Nupa takwa ngami. Wangkay pishaba do. Adumak lepan ganu. Wangkay pishe. Mang kidaurin hebe ma. Mang bayaba pidi nate ko. Lubada, nanbada, wangkay pi. Hai naribani. Luhong bada, wangkay pi indaba. Yapo nate in hebe ma.
1: Kang de da indo. Sekta se shilak laba matam dati. Makoy mapabu dang leram labadi. Hek nung ay zagata. Mapayaw din ayong panbase. Wala boy din ningi da indo.
0: Nuksitumpiya. Sahi kaya dagi no isudo hundok lang miba.
1: Isa sina sahi akum chang lakpa matamdo dani indo. Kasyo na di pamung da chang kraga. Nung sa soro puli ising kajik da takki hayam. Ay na ising do hek pibada. Ising do takpaga. Ising do harapad gaya dum loy kiba na indo.
0: Nung si tumbiya. Oh. Nasana sahi ahum surak padagi nang lukhao hauri ba. Asuk sangkrawa matam se kajing kapaw thok ta makai nasabu yokli bani nei be ma.
1: Do
0: nang se asing bi mama hai badu ni ko be ma. Nasana sungi mapan sa aduna nungai na palu ko isa sidi. Se na yum na kai semjan badu da ne. Bising mga kagse, hapsilu.
1: Yare, indon, warawin mo. Ay, siyendo di lawjara ron. Ay, ngam na buhon na zaragi, indon.
0: Hey, ang awi, namamang ni kalu ni Aise.
1: No,
0: lairay nang ihay doon na piban natin eh. Nasabo sa akong nabayok pa da, namit na may lang daw makay, napamdahan da na, napuloy bagay yung pamkan ba sida. Nang mo ikay kong nabagi, piba nine. Se, lawksalo se.
1: Indon, namawa labi, soy na irabi, isa na haoy labi. Ay, iting panggihay na kaya malaki.
0: Nung si Tumbiya,
1: mapagi miyeng pangyadraba, isa si bukay na kibayay. Punsigi mayo na mukon kibayay kando na. Ayaw. May mateng siki ama yaw da na isa si buyong laki ba.
0: Si Tumbiya.
1: Wala ito gimatong ina. Ay nangam na nabaw na sige waro binuko indo. Mamanyam laba. Indo ang gisiyan siya. Ay, law siya raroy ko indo.
0: Oh, nupiway bi, akangkan bi. Nasana nasabong aksa bang ambi. Isabong nung siwa masakang bi. Asigong manupis eh. Ure da na. Nga sidi ay imit asida. Kaya da siit ka ba isagi pirip no. Ha. Pare. Hapsel lagi ko. Imagi sengaw da. Nung si Tumbi. Ay na katilay rin bi. Imagi tawan taw jabi. Asing bi magtaoy na ba di. Nasana siu. Lairik tan na. Nasana na mauna lairuk chan na thawan tawi mama ama hai bado. Wayu koi magi be ma.
1: Indon.
0: Ke thabiya, nang yawri eda na.
2: Awa ine. Ay di ne, tala abado ine. Punsi se, sare ahong balaite. Phi se le ahong balaite. Nga nge hanzin na sak mana bawa. Ipangan suputok pa. Iran shooting ba, miwa shoota ba.
3: Chai si dong getcha dene lady ne, getcha biye.
2: Hey ma, kang ni. Tahado.
3: Aiyi shelo.
2: Biro.
3: Nanti, nangbu bilbang ni hai dai ne.
2: Kaino.
3: No.
2: Tahado gi shel du bo, ai ne yum da lala ga laura bro.
3: Yeah ma.
2: Lambi da tahou ba ye kun bani da la.
3: Hello.
4: Hai. Di ma, getcha biye. Pasa na ngang no wei.
2: Ine.
3: Shelo. Haji mak bi du biye de. Biro.
2: Ho chuk pi he pi le ro nangi na ko na ingo da pi ki ba lei bro kana khangawi
4: hai ma
2: mai tei no pi kai ten pam bi se
5: ꯁꯦꯟꯅꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯇꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯨꯕꯨ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯂꯧꯕꯨ ꯂꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯎꯕꯨ ꯀꯥꯎꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ
4: ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯨꯕꯣ
3: ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯝꯅꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥꯅꯦ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥ
5: ꯀꯦꯊꯕꯤ ꯅꯪꯗꯤ ꯂꯧꯔꯨꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯣꯕꯥ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯦ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯏꯕ
1: ꯍꯩꯃꯥ ꯕꯦꯝꯃ ꯀꯦꯊꯕꯤ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯅꯧꯅꯤ ꯃꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯛꯐꯝꯒ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ
5: ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯁꯅꯨ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯃꯦꯟꯖꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯇꯣꯜꯂꯦꯗꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯨꯏꯔꯣ ꯁꯦꯟ ꯁꯤꯡꯕꯗꯗꯤ ꯁꯦꯜ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯗꯣꯔꯤꯒꯦ ꯊꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯋꯥ ꯋꯥ
4: ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯀꯦꯊꯕꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯥꯇꯤꯡ ꯊꯣꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯦꯗꯣ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯗꯣ ꯊꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯪꯁꯨꯅꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯧꯔꯨꯔꯤ ꯂꯧꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯁꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ
2: ꯏꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯦꯗꯤ ꯀꯦꯕꯅꯤ ꯂꯥꯡꯁꯨ ꯂꯥꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯂꯦꯟꯅ ꯆꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯏꯅꯦ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯥꯔꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯐ ꯁꯤꯃꯤꯁꯇꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯃꯉꯥ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯅꯦ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯇꯥꯗꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯀꯦꯊꯕꯤꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯏꯅꯦ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
3: ꯏꯅꯦ
4: ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯇꯦꯝꯒꯦ ꯌꯥꯔꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯪ ꯇꯥꯎ ꯅꯪꯅ ꯀꯨꯗꯥꯝ ꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯗꯣ ꯄꯥꯟꯁꯜꯂꯨ ꯇꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯎꯗꯔꯗꯣ ꯃꯤ ꯎꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁ ꯃꯅꯝꯗꯨꯅꯅꯦ ꯀꯃꯟ ꯈꯔꯦ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯌꯣ ꯀꯔꯝꯕꯤ ꯍꯥꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ
3: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯕꯣ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯨꯏꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯅꯦ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ ꯑꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤꯅꯦ ꯁꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦ ꯄꯪꯉꯥ ꯉꯥꯡꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯋꯥꯔꯧ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯆꯠꯂꯦ
4: ꯑꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ
3: ꯀꯦꯊꯕꯤꯌꯦ
1: ꯏꯟꯗꯣꯜ ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯨꯒꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯌꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯏꯆꯦ
1: ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦꯗꯣ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯁꯤꯀꯣ
2: ꯏꯆꯦ ꯏꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯊꯦꯟꯗ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯔꯣꯏ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯨ ꯐꯝꯃꯔꯣꯏ
4: ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪꯕꯣ ꯁꯤ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤꯒꯁꯦ ꯊꯥꯅꯕ ꯌꯣꯟꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ
2: ꯏꯅꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ
1: ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ
2: ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯇꯥꯡꯖꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇ ꯏꯄꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯨꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯨꯐꯝ ꯅꯣꯡꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯐꯤ ꯃꯔꯣ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯨꯅꯗꯤ ꯏꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯥꯎ ꯀꯣꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯗꯨꯅ ꯅꯁꯨ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯊꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ
1: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯅꯆꯥꯒꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯏꯃꯥꯗ ꯀꯠꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯆꯦꯠꯅ ꯅꯤꯖꯔꯒ
1: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯅꯣꯉꯥꯟꯕꯗꯅꯦ ꯏꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯝꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯣ
1: ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯕꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯃꯥꯗ ꯇꯝꯃꯤ
2: ꯏꯅꯦ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯏꯆꯥ ꯑꯍꯟꯗꯣ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ
1: ꯐꯔꯦꯗ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯒ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯊꯣꯝꯕꯗꯨꯁꯨ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ
1: ꯀꯦꯊꯕꯤ
2: ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ
1: ꯐꯔꯦꯗ
4: ꯀꯦꯊꯕꯤ
1: ꯐꯔꯦꯗ ꯀꯣꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯇꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯆꯦꯗꯤ
2: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯏꯆꯦ ꯏꯅꯦ
1: nungaire kitabi ai nungaire ne isahani ai bu lahing bi ni haire
4: ha kari hai ba kari no ne nang na haire si bo kitabi
1: ine kai thiel lai mi imana nama usan bi ramae
4: kari no ne machine nga ngi ba si bo
1: ine icha ma kai na ai bu deli da puduna lying bi ni hai ne hayeng ma
4: ketabi
1: third it says ni hai any murder
4: ketabi ketabi jibo nan ma kai gi iman man na de indo
1: che ai cha look ke
4: ketabi nang bu
1: che ine
4: ketabi
1: ai na koi nirakta amok hanna tinjarage ko
4: tuke tabi
1: ma pok kudinda
4: ke tabi
1: ai sale ine ai sale
4: ke tabi
6: haujik tabi re radio lila chatle chatle Lilasi da Saktam Langkiva Singhdi Kethabi ki Saktam da Aisnam Gita, Samungo ki Saktam da Thokchom Siamo, Ibeni ki Saktam Langkivi Aisnam Indu, Nungshi Tombi ki Saktam da Longjam Lilabati, Saphaba ki Saktam Langkiva Huidrom Sandeep, Ibele ki Saktam da Ketrimiyum Phazaton, Sel Sandokpa Lakpa Henba ki Saktam da Oinam Prem Kumar, Music Sanambam Ringo, Lila Iba Laipa Luang, Lila Putokpa Teng Bangba Aste Manglemba, Lila Putokpa Maibam Isakanta.
7: Akazvani Impalgi, Naharulgi Konjelda, Manipuri Naha Aibasing Iba, Wari Masha Amadi, Lila Masa Singh, Sanduk Sabagi Thormama, Tamjagadori.
8: Thora Masigi Damak, Naha Aibasingna, Isagi, Wari Masha Amadi, Lila Masa Singh, Tazilaknaba. Pauzel Pizeri.
7: Hiramasigi Tangai Fadabasingdi.
8: Aiba Masagi Chahi Kuntra Mangagi Maka Oigadabani.
7: Tazil Liva Mayek Adu Mitei Mayek Natraga Roman Mayek Oibiyai.
8: Ningtina Nam Toklaba Mitei Mayeki Phone Size Na Taratruk Oigadabani Amadi Roman Mayekna Taranitoi Oigadabani.
7: Wari Masagi Oina Yam Dravada Lamai Mari Aduga Lila Masagi Oina Yam Dravada Lamai Nipan Oigadabani.
8: Wari Macha Natraga Lila Macha Tazil Lakpagi Akaknaba Masing Lairoi.
7: Isagi ming phone number thazilali ba khuigi makhal jonra ningthina loina birakadawani amadi isagi aadhar card yohan birakadawani
8: aikhoigi email address naharogikonjal@gmail.com netraga whatsapp number 7005489767 da manipuri naha aiba singna thazilaknaba khanganjari
7: isagi konjal phambag asigi khuthangda mipum tingna yohlasi lahore si thodang konjal thokna Naharulgi Konjelgi Pambakta
6: Akaswani Imphal Haujik Tabirasi Nupigi Thauram

Nom nom ha ai ri ba se ang u ba ku chu malini ma icha gi ja ba ye taw de lak na da na nungai de lai de na khoi ja su je bu ja mo to mo ne so chi ma su je bu ja pa chung lang si pha ga ni hai na su je bu ja pa si lang ja ri adu ga ma cha chi yu nga ima ga ne malini ma ga ne mai cha khum lai khum si se na khu lo no Namil Isalu, Pamu, Cook the Kulu, Kudrum Jay Narayan, Say Narayan, Kudrum Jay Narayan, Swan Sea Narayan, Narayan, Narayan, Sujan Narayan, Kudrum Jay Narayan, Kadisu Kangjade.

nomai tempa hari ki khontok ta bijoi ngai rang bam sering pa matami se mata bi re mata ang sida matami se sanduk sabaloi jari akashvani imphal hauji lobi da si naharol ki khonjal thoram